tota na tsot kha de wati di da ita oke as ei la lwa de kha kwang ka te pe ha ke wa te kha ka yo kwe chit ang ei ban da pe ha pi pe da o pi te be pe da ne wa yo ko ba oke wa kha ei de kita ita ki tota ba ita kha wa pi da it ang a kha kha ba sta e wis ko ita ma pe ita ti be ti ita kha te te kha nai pas ita pahanat saya tot pas as ita son padiu et hopi lavai pas himo pas ita bebias himo ni ita ipet ayo hakabiu kuya ka ita kapete kayu pas tiba moya padis tiba ao pahadia tot hak tot saki mewan era mapa pupu ao hopi ya tot pas son ke spiu puma pan totin pas okio hakim kahala to digo asa pas te sidas pe ba ka ho pe te ka yo te ka yo ni ta pe ha ka bi yak pe ba hi te ni pa hi be pa ti ko si ta pe be o pe o as ya pe so das ka a pe bi pas pa si a to de te ai ta ki pe a pe bi ta ha ba ti a to ta go ni pe ka ha ka bi be ta ha ha ka ta ha ki be pe a o ya ta ha ki bo ki o ha ki pe be a o te ka yo go pe wo wo ko be ti ta so mới ta qua mới thì ta kí với ao ya rồi lúc ăn trái ta bơ ăn người ya is ok ta cá chỉ sạc quế ti lúc ôm bị ba bơ ba cái ở bơ thì với ao hi thì ta gas eo ya rồi từng hobby ya rồi ta đi ai ôm bị ăn ta đi

来，我不要笔记了呢。Oh, when I, when I, na na ko sa ma ha ya, ayo anta ma sa ko yo o ma ke de, hey hey hey hey hey hey hey hey.

na nyepiu ahoy hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wup to oho yao na I kuiu kyang o se pe pa ve we.

0: ek hiqt is kyat ki itam ikk pat so sok ak namon basi evo si inakb iya ka imua evo si inakb iya ka imua evo si inakb iya ka imua pat so sok ak namon basi
1: Hetam na na kwasane tavam o vesalap sonve hetam ha lai anangwai ta tau lau ne ta va na ve ta le he he la ta a eta kwa a ram eto che sa kwa le lu e he Nok no kwene we choro se palme tebe bol mana te po tatone kas pai na me se pato tak se tal pova hetam na na kusane kwene nga o vesala sonve hetam ha lai anangai ta tau lau ne ta Wa na we ta le he he la he he es ane hawa pe he me ho ya te be bol mana ta se he o nga la ta es ta bo kle to khapa mo no yet o me ta ta la o ya ne Hey.

Ay, sino mo yan? Sa paesuka makuit o tiyo kayo nga. Paemasuka yung nanap na. Alapahan mo yun ay itami ang kape. KUII Coffee Talk. Ya, to tawa na hantap. Ay, kapaspas kape ya. Tangay, paitam kape di. Kaya nga anta. Aki mo yaw ya. To tawa na hantap. Itam pae umay sa ngayamin to ta. Tumang peo ya. Sinimahita. Tiyo ti ingay. Ang sa sinintama, senpai mo pa si tumay pa, hi, tao, nanihin mo yung hinyo makat. Ni tamang mapang, pero yung hantay tabi, umiyay ka ni, hi, happy kape ya, takatang a coffee talk ang nakansa. Itam happy ya, Tuesday nit po, Thursday, talabay, 9 o'clock ni ako, pitinaya mo nak po, ang sabi mo, tama sa po, pak 2 o'clock ni po, tama o pitinaya mo, napay sung kamaput na naptak to the coffee talk. Nanti sampai sin moyang dia tong him moyang kita kita kiang him henyo makat pai seni sampai tu cite tamu awan ya ni puan sampai hi musenang main tak him henyo makat tamu awan tah hitam yang puya tu tanyu pai apa kam tak piu him pai kita sene mahin sas kiang ni ta sen pang ni kala kita hin sas kiang ni mai tam sin moyang na yak pu pai seni mai pang ya ni puan sampai kaya kita piwita lumayan takawin ite kita wuan te yan sa tumiang yakitam sinmuyang aw na ni coffee talk ang inyang ansa pa yung mapanuwan te de ansa yan tahapi tayo pitam umamitam eog na yakitam ansa umiyayag yakitam may aw na yan 928-738-5505 yan tahapi tayo pinaan sa piwita sa computer ang by email. Ito tawag na pamabi. info@kyi.net na ansay tamsong kapay haga ito tiniyang ay may tamayaan na yan. Ay taman sa may ayog na itamamay niya tayo nga tampay sung kahin mataw yukian niya. Ay basitam hi tayo ato tango pay himap ko ay ako pinikyan pa hakim tatuyo mo na pay sa namahi tapos tiyo tiyo nga lumang yan eh na ansay tam sin mo ang awin tatakpay pumapiyuhala yan eh. Ubium happy antai coffee talk auto kayang ni anta pai kapas pas kape ya etang pai tam kape hi kya kan pai ya to no kita mape mai ngai men to tai ma pe ya ni ok